sa keswanap. To kay ko na kong kota. Kasi ang hukong inati, yung talaga sa yung ap siyang kuma. Yung taksang kaya niyo kung kong inati. Sa nesmus ta keswanap, dana na yabi hong iti, islahobal, yechikalong pantong kuma.

0: Ang winak ti ang kapasyon niya to Jesus.
1: At so is, nang watok mo winak chal to.
2: At ti as kasyon niya to kong winak ti chal pa rey de los judíos.
1: At winak kamag may nakong.
3: Ay hindi chuwil sa ako ang winak ti ayok niya to Jesus.
1: At ching watil an mang watok lo kitatal chalang.

mapayol tena yeto kapno okun alabansa ti okay yame bay ta ayo okay kuskulale yop ta tim na pay kushin abe kun alabansa ti.